0: ne enkoma nuntumu kina sense galamse galamse sa essay ena se essay eni pokuma bi nsase essay nsua sansa sia se kwaye manase gana nyina na jian hwiya ibedie dokuno kwa na opani di asem wetu dwa omra wote se asante mantem so afo ne dini Dr. Frank Amwakohene adia tudwa se afia we munko ano kuma se ne monte nso galamse amna ekum nipa eya 23 emudu baako eya emofra wasisi yeti omemu na sabi mpredu ya sabi enipe bifasa kwa mbwane so etu fumagu dieja amanadongo donko tuho na mufra koto mungu embenufo koto mungu na nipedu wanumi yense au kwa wama nyare madedia enyane zasa mbro bine bae uncha enu uchwa weho enye HIV binu wenye eni ya wenana na huantono na embo muno obia koto fumagu dieja amanato ho enu obia ni nana kadongu wakoto mewa na ayarahu sem kese edimo men na nsube komuno ya kane keke emfa pani bia ho de pani dwini zo benya viet kese no wadam vum vum no akuna nim most rave matu kwasi mensa se woni peace fm ebon komoi wo kwoso asre aban se se de yen hye den hu hyehye bi edigu akoma katakata mana mana so ayetu miamia ye galamse no e adie bia are ho na nare ho sem ewom kwane se chasa gana mpelifuwe ntiti na manyofuwa fa gana fofofo so mti ya fiche petumia enze mdamu beka cha gana fwasi ya bedia dia ya bebu wakwe tia wei sori ya tia wei abu wa momeni mwajono o nyatina kwenyane suwana dani kwa mkabia olonio amanga agrawojo uwe chine ni wasisa anze mwe nti enesu wa maingana ya sori ni ya ni pelifuwa ya bako sem aye yotu mkalamse inu epida yenye
1: eye nsamu a emu awie abanya oji nyina nim na obetumi aka bibi di abogana fo nyina ye ho ba ontumi enya kokoduro no wonye dia esese woye kanse community no obetumi abo ana wi betumi abo mo ho ban ne ya obetumi aya ne se wo mma obiya se ya adan yo se ye hwan yo wo metutu amana a won fa duro enwu wo mo ensuo mu na won se wo mo asase emu ne ade a amanfo na wo mo ewo community ni mu no wo kimi aye ebi abua womo a womo ho se community nka bom na womo ka se ye mo bia metutu amana ewo ha se nka ye ka se aban na emeye maye womo aye na nka onye mra na wombra sa na emeni nyina
0: most raven jamfi atu aso de tre won a wochete miamia itutu galam se se omo so mo na nyoma hia sem se bi wiase onyonko da no da na obi nso eja what to one will be blue no over transia drone was soon sugar crabia and one cono. And potamba to me to Galam Seno, Mamma Yanukas of Juma, Mungatan Katamananaso, said a beer, who been caught to amenim, no muyaya.
1: O kwefu oso kwesensu oso kwoye adwuma ewo enwure obere na waka chenze mo onko obere na wajiti enti ne hia ne se obia ema metu sa amana no ebise wonti ne nchira chira mu nyina se ha amana da ha amana da ha amana da ha enti nya ehia se wo mo eye ne se omo ema obia metutu sa amana ana so mo pebi onzo a amana na omo ni sa amanfo atutu a ebi omo gya no ho omo nyina anya kwasa fu adwuma na assemblies no ne nye ma ne ma emo a wo mo na wo mo tutu netie emfansisye sa amana no a ye tutu no no e ma asimbie se no bi e nante a no nya kokoduru e de e nante
0: ja santi mantem kra ahin kro kumase 23 adonu miensa na tutu galamse amana ewu Evelyn Antwa Brefo won no kuche nse mwedi mai
2: na chief of defense staff ya Outer Ghana Forces no e lieutenant general William Ejapon na wode atudwa se ho akwakohia se Ghana hasi bambofu nyume kwa hudo ni nyina womutimi ka wom hobom na womutimi eto kese son kokora na sa enka bomu na womo atudi resolute synergy ya wochere se ebeboapa ama Ghana sradom no ekobase bia bibi efa bambo ho eyi ni tibia no a wombetimi asori kugwa na womutimi akon etia na sa resolute synergy no womo echemu se bwa ama asrafo abwabo omu esie na koba se bia bi putupru bambo ho sembi eyiniti ene ho kwa ne bana womatimi aso anon tententententem ya na Ghana Armed Forces womo ehwe ebon sase ho ban womo a bo yen eposo eban womo ebo wiem ban womo soso a enei abefo internet so ye cyber no womo bo ho ban ene womo ehwa ma ne gba hodo ensem so nyina ene womo aka womo ho abom a womo ayesa resolve synergy na Lieutenant General William Ejapon Edia